iwaju olagbemi JP anu ni moriba lari ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday. Happy happy happy Sunday, happy first Sunday of the month. Emi wa yo se pupo Sunday laye bi oluwa se nbe ti emi nbe laye Sunday le yo ni je ase mo fun wa. Pastor Dekunle Epaphras wuli yin ni o tijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni Ilu Ibadan. Eje nki yin pe happy 77 ipade 77 mi ada ojo re pe o pe loni o ko loni awe wa di number 7 loni awe na wa si opin gbogbo eyan omo Olorun e dide nle e ja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife Olorun to nfo wa agbara ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi eyan omo Olorun e ja jo gborin soke enikan ni bo ni mo se fe se pepe mi e kan gbe orin lo si bi pepe e kan rin lo bi pepe yin wa gbe owo soke pe mi le fogo e fe lomi loni ojo Sunday o pe ojo meje ta ti nbe nbe an pade ninu service laaro ninu ipade 77 to ya to gedegede si gbogbo wi ta ti nse tele iyanu oto lorin ni sa engineer e pe baba yen bi gbogbo awon mo Olorun se nlo si bi pepe

0: gbogbo eyin omo Olorun bi yewa o ba si ajepa aja lai more eyin na ewo egbo nti won so ewo nteni so ni won ba ati side re lati ana o ikan ojo kan ore loni to je ojo keje anbo ni service ah lo si Jesus ti awon ara Jesus ti o se ti won nbe but lagbara eni to laye ato nwe ma ni ibade 77 o ti waye loni mo nbo ki n to so nipe
1: hello baba mi o emi omo yi lori afefe ni o mo ni kemi na give testimony mi o baba lati gba ti mo ti mo ijo comfort life mission ibi o pa mi mo o Olorun se iyanu se bebe gbogbo kan ti mo fe ojo mi loju ise se won to ni United Kingdom len gba ta fun ni bottle me wa yin wetun Olorun mama ojo mi loju ise akoko mi ti mo ko se ni career mi Olorun ma o pese fun mi o to je pe ise yen gan mo contemplate se kin ba kin ma ba won tun wa le mi offer tun fun mi ojo mi loju Oluwa o sise ara mo anointing no baba ninu mi dun o ayo mi kun o ese o
0: nice asiko sibiti se o ti won United Kingdom ni won tin soro next
2: baba mi o e ka lesa o olawale ruko mi o mi na ni eri and eri mi lo bayi mo wa lara awon ti e gbo le lori ngba te wa si UK ngba te wa si village ni UK I was there and you lay your hands upon us and you pray for us and my testimony goes thus and our manager and mini company is in shelter but due to one issue or the other in that company one only recruiting company so from there theoretically some things Latin law she sent me warehouse come and in that warehouse I was accepted in that warehouse of Malaysia Lemon, we last Miji. We were not meeting was in the program to she, we wish the joint, but we will be genuine, we get along, damn you, go for me, shutting when she go for me, father. Come off me near your collector, she will go for me double. I do a migao. After me laying your second tea program in law, I think after 1.5 weeks, a lot of me, she Miji. The team to work multi-share interview or multi-share more than 40 interviews. Tell prior to that, team up with you, father. But along for me, she needs you like a corner. And when you are learning, she said, you're alone for me. Oh, really, really, you're learning. Go. Oh, no, Monique, he was a testimony. Because Jesus Christ. That is the salary in my first title. We enjoy the man love. We call Jesus Christ. We really know you. And if you're my sister, I'm sure we call Jesus Christ. All of us are by you. That's it.
0: Who be your more long time? Ni am fani ati gomi. Ipa de 77 loni. Yato si umi 77 to one le. Anointing oil fu eni ko kambe le. Sheet of paper meji ti mo so. Ti mo le ju kan sinu umi. Esi fi kan e ka won tin be ninu e sinu awon onje atomi nu lete yin o mu iyen na be nle awa so wi pe wema lati se pade yen laaro yi ati ni gbogbo awon sunna church nitori bi Nigeria se ri gbogbo eyin te ba n tele trend e lati ojo Monday e je so pe lati Sunday to koja so ago mejo ni isin isin e yo kan ni ago mejo ni o bere laaro yi but you have to be a wago meji la si ago kan and mugbo wa la gbawe ati wa nu awo ni lawe wa pe number 7 gbogbo eyan omo Olorun te ba ni opportunity lati wa nbe amo ki opo rire because isin agbara ni bi se mo waye le kan losu niye oni na ni mi oni soro re majemu mo gbogbo eyin te mo dasi oni ni ojo keje ninu osu elekefa iwo to ba fe so re majemu ti ena anfani alailegbe kan tun re account number church ni ma fun yin leyin oni ore majemu ti lo wa bi kan duro si iwo to awa ta ba ni ida mewa eni to ni ore Olorun je ki angeli mi o dide lati ojo Monday lati ko si ati bere si engage ise angeli a si gba Olorun gbo pe pupo ise agbara yen yo tun fara han loni Oluwa ni ka ti angeli wa sise ninu iwe Hebrew chapter 1 verse 14 oni onise ranse ni awon angeli ti won mo je ise fun awon ajogun igbala gbogbo eyan ajogun igbala e dide laaro yi a nlo sinu service ni yen enikan ni e mo ti pe account number church ni fun awon to fe sun re majemu ni ku awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu awon kan ta nse na ni tin di testimony 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni Ogbejade bi yan ba wa wole ele lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni Agbejade olufe won se bi eni po ni dashi akojopo e o la wa fi nse radio program gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi pepe ye mo ponmo e je en to gbo die si to mo ti ni mi o ni wa su laro iroyin ayo ko wa si bo se gbo royin ayo Olorun ba n gbo ti won na o ni ba won so royin ayo
3: praise the lord oruko mi ni ogbeni idowo akiola abiodun mo wa lati orile agege ni ilu eko
0: nice
3: lowo lowo bi mo yin ba yin soro yi emi ni alaja orile agege SCDA
0: ah baba re eyun ko le ko leta si mi njo kan
3: ben
0: chai e so pe chai right on
3: olorun ori oke ni mo wa yira le fun bileni mo wa yira le pe ki gbogbo ijoba mi ke 21 hallelujah
0: gbogbo wo ke 21
3: ṣugbọn ki n to ki hallelujah yen mo fe fi agbara ori oke yi han ni ori Facebook ni mo ti pade yin
0: Jesus
3: ti mo ti ma n tele adura yi tori pe bi e se ma n se adura ti yato si opolopo owo eyan aladura ni mi mo de ba n lori oke kaakiri
0: chaish
3: ṣugbọn gba ti mo ba yin pade lori Facebook mo olorun mu mi ma tele yin ngba to ya aburo mi kan so fun mi o ni egbon mi tori mo ti dije fun alaga orile agege le meji to ni ki lo joko
0: chai
3: aburo mi wa so fun mi o ni egbon mi o ni baba ko de wa o o ni odekunle
0: epafras
3: o ni ki ma tele program e lori radio mi o ki de mi o de n tele program e lori radio ti ba ko ti ba yin pade lori Facebook n te ba so mo ma mama sadura yen lo so nigbati mo wa to ni ki ma follow yin mi o follow yin ore mi kan wa ajo wa bi leni ni Sunday Adefamoye ajo lo primary school ajo lo secondary school ni
0: won be nbi bayi
3: o wa nbi lajo ti mo tin wa ajo nwa ni mo wa so fun o wa ni July 2024 ni bedo pe won wa sori oke pe bi ba lo ti wa gbadura mo ni mo ma koja nbi lori oke pe mi o ya biri mo ni to ba de di November 2024 mo ni mo ma bere si wa si ori oke yi so o wa na ma tele mi awajo wa
0: e pe won
3: Sunday Famoye
0: e ma gba bibo yes sir
3: awajo wa si ori oke yen gba ti mo wa sori oke yen mo wa ni ipo sugbon ya nje mi mo wa ni ile olora sugbon mi ori nkan kan je
0: ai
3: tori gbogbo won to ti mi to ye ko ma sanu mu pelu ipo ti mo wa yen won sanu mi
0: eduo na wo e gbogbo eyin te mi yan pataki te ku oni kenkele eyin omo alaso te nwe ki sa eyin omo eleran te njegun mo lo testimony baba yi lato ni lo ki owo ati agbara ko paro owo lo jiji ki ona re ko si sit down
3: so mo wa wa ni 77 ni November yen first time ti ma dori oke yi ni yen igba ya se ma nlo old auditorium
0: nice
3: so gbogbo awon to mo mi bi mo se ma wole sinu church yen n to lo so fun mi ni pe o ni ti mo ba wa bi o ni anu ni mo le fi ri gba o
0: church
3: o ni gbogbo ohun ti n ba ni ki ma fi sanu so lati gba yen ti ma nbo loroke ma ko owo sapo ma ko ma fun won eyan obe je ma sa ma se temi eyan o ta don sun ile le nbe la jo ma sun si gbogbo won to sun ti mi won ti mo mi tin ba ti de won ni ha sa ma wa ti de gbogbo wa jo ma sun si
4: eni su won to npa lo na ni eyan o so fun yin alaga gege won so jade ba won won si da ko won en to jori jina oni wa ba wa pe ki le ndan wo yi o le mo ko so re kale kin lo je ipo wo lo ni tawon ba le mo sun lele ti won yira mo le won ni gbogbo wo tawon ba po wa ti won ba ti yo bayi awon ti o su bo won ah daddy o chairman o onje won gbagbe nti won je ti won ba ti debi first time ti won ti foju kan won re o won si ti wa lati ojo yi in foju mi gan ni won bayi mo ngbadun yin baba
3: e se sir. So nigba ti mo ma wole ohun kan te kokko fo oni pe enikan wole CP for the first time
4: gosh
3: eni gbogbo ohun to gbede bi olodun ti gbadura e mo de sami
4: gosh
3: so nigba ti mo wa wole mo lo yira mo lo yi for 9 times mo wa sha okuta yen 9 times e mo wa sha mo sha lo le mo fo mo wa da sinu mi so ti ba ti gbo mi 7-7 day inu e ma n da si mo bi se wo son lo funra mi
4: ah eyin na so mi 77 ni
3: kin to wa sori oke yen
4: eni suru baba mo eyin na to nlo mi 77
3: atororo atomi ni mo nlo disin
4: tosh
3: kin to wa sori oke yen sa iya to bi mi wa ninu aisan to le continue stroke se mo ngbe won so nipa ti ma wa sori oke yen ninu November yen mo fi won le sinu are ni so nipa ti mo dori oke yi adura na wa ninu ti mo fe da pe olohun ma ni won lara to ba ti e je ko ma ku na ni jo ma ba mi ni won lara je ko tete ku so nigba ni mo dele mo pe won ti mi ati tin lo n wale sugbon ni joko gbogbo ogun ta lo gbogbo osise mo a lo go yinbo awon ati mi pe ti won wa tore mi o ki se ti won itemi ni le mi nlo yen so mo ti wa gbagbe pe mo lo mi 77 atokuta so mo ti damu ni bi mo se de yen o wa di joko bi ti mo ti fe lo gbe mama lo we iyawo mi wa tele mi mani ah ba mi omi 77 ti mo gbede yen mo ni lo ba mi gbe omi ti ma nlo yen mo fe fi ma fi we fun mama late ni lo ke de ma bu won si won lenu won o le ya gbe mo
4: ah
3: o le jeun mo so nigbati mo bere si lo mi yen igba to ma tojo keta en to ti di aro mo ko ri pe o yira pada
4: ah
3: mo ni o da pe nkan ti fe sele o so ba bere si lo mi yen mi en ba en soro yi mama to ni stroke o ti pada fe se ara erin
4: ah so wi pe ha
0: la so wi pe ha gbogbo eyan ara le eje so bayi pe omi 77 si nduo de o anointing o gan nduo de yin sheet of paper meji meji kan nduo de yin eto ji o da ju be niyan se wa mo nkan ti mo fe so enikan ni wema en se awon kan ni duo Jesus awon kan nbe nbe but wema ni ma duo si ibe lati transmit si gbogbo awon so na church wa enikan ni mi o mama ko si e to ba sumo lubi to ba wa o le pe number but to ba ti wa pe number ti o ba ti si tete mo bo ago mejo la pade ni Jesus City won a le juwe awon eti ba nbe ni tosi fun o but gbogbo so na church wa ni badan gbagi lati pade laaro yi lati wo de wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen in toju ori be osu nikan na ni isele tin sele ka kini e le pe evangelist yin ka sori number 081 1632 0023 etun bole kan si 081 1632 odomeji 00 niyan o 23 niyan oba wa wole elo number eleyi evangelist ari se ni o gbe eleyi 090 1971 62 33 egbo yen na le kan si 090 1971 62 33 enikan ni omi 77 ah bi ba se gbe gbogbo e na honorable kan ni san soro yi alaga kan ni soro yi gbogbo se nje ti olohun boya n paro na ni olufe mo dakele a si jo gba awe laaro yi ni oni ilawe wa pe number 7 apu mo ti so lana meji meji la fi break pelu eyin meji meji o di ago kan aboka to break loni wema gbogbo eyin te wa lewe nla ibe le ti pade awon to nbe ni korodu ibe ni won ti pade gbogbo bi ti branch wa wa te ma lo e lo be anointing o won ti de be omi 77 ti de be omi 77 na wa we man bi anointing o wa nbe sheet of paper wa nbe e wo e ti sorire e je ma gbo ti alaga lo engineer
4: mama ti rin bi mo se n ba n soro at 91 years mami wan fresh si ah ekeji oni pe nigba struggle yen mo je eyan kan ti o beru olohun to de duro to olohun pe olohun lo le se gbogbo nkan sugbon bi mo se struggle to mo ri pe gbogbo ohun ti mo n fi agbara mi le owo mi o to so ngba ti mo wa ori oke yi mo wa so wo re mi ngba ta n pada lole mo ni lati November yen o mo ni mi o lori oke kokan mi mo
5: chaish
4: mo ni ori oke ti mama wa lati wa ma sadua ni ori oke yi
5: chaish
4: so nigba to di ni ososu ti ba n wa mi o fe forogun ni ore ma n gun ore ore fun mi ni
5: chaish
4: gbogbo nkan wa bere si yira o wa dabi pe mo mo se nigba to di to di February de January baba mo wa lori bed ni aro kutukutu ti mo n gbo program e wa so fun wa ni January e bo si jo Friday ẹni ọlọ́run fẹ́ ta àwọn kan lọ́rẹ Friday sí ọrẹ oṣù ipò owó ta máa ná fóṣù kan lọ́ọ́ máa gbé fún wa ẹ wá ní ká kọjú sọ́run ẹ ní ká kọjú sí òkè
5: ẹ gbójú òkè báyìí
4: ẹ ní January that is the last Friday of January ẹ wá ní ká gbé ojú sókè ẹ ní ká máa bẹ ṣe ń gbàdúrà ẹ ní ká máa wí tẹ̀lé yín mo dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ bí a ṣe ṣàdúrà yẹn tán ta dá ọrẹ májẹ̀mú ta ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ ta ní ká ṣe ìyàwó mi dìde lọ́wẹ̀ ni wọn pè mí láti ministry of civic engagement wọn sọ pé $3 million ti wà lẹ fún mi mi ò ronú ẹ tẹlẹ so eré ni mo pè 419 ni mo pè wọn mo tiẹ ti bú wọn ìgbà tó yá lọ sẹ́ndì message sí mi ẹsẹ commissioner pè mí ìgbà tí máa débẹ̀ bọ́ẹ̀ ní lórí ara màmá mi tí ó yá tí a kọ ìwé sí nígbà yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà nínú òṣèlú ìyá dẹ̀ ti rìn gbà yẹn bó ṣe ní ká gba $3 million nìyẹn so ìyẹn ni mo tún fẹ́ fi dúpọ̀ ẹ̀kejì ẹ̀kẹta ni february yẹn ni february 77 mo ń bọ̀ ní orí òkè ni mi àtọ̀rẹ́ mi torí gbàgbọ́ ògbà yẹn mi ò ní mọ́tò ẹsẹ̀ ni mo fi rìn mo dẹ̀ wà ń pò ńlá gbogbo ọdún ẹ kó ṣàánú fún mi wọn ṣàánú fún mi but mo kàn ń gbàdúrà náà ni pé kọ́ ló ń bá mi tọ́ wọn lọ́kàn ṣùgbọ́n ní ijọ́ yẹn tá à ń bọ̀ ẹnìkan tí ẹ ṣe máa bá mi ṣàdúrà fún ó ní problem nílùú èkó ní january 13 2025 so nínú problem yẹn la ṣe wà là ń sáré kiri pé kọ́ ló ń bá wa yọ ń bẹ̀ ẹni yẹn náà bí mo ṣe ń bọ̀ ń bí nínú mọ́tò pẹ̀lú problem tó ní ó sẹ́ndí 2 million sí mi ó ní kí n ṣègbàdá ní kí n ká máa ṣàyè wà láì mí ni kọ́kọ́ o pẹ̀lú gbogbo àwa èdè ẹ̀bí 25 lọ sẹ́ndí 2 million sí inú mọ́tò mo ti fi hàn ọ̀rẹ́ mi pé wo ṣe orí pé orí òkè tá a lọ yà àṣeré ń bẹ̀ pé 2 million ló tún ti jábọ̀ yìí o so ìyẹn tún jẹ́ ohun tí mo fẹ́ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bẹ ọpẹ́ mi sí ọlọ́run tí mo dẹ̀ ti sọ ní orí tẹsímọ́nì kíní ta máa ṣe láràárọ̀ òun ni pé ìran mi ò ṣe kánsẹ́lọ̀ rí ìran mi ò dé epo gíga rí ọmọ tálákà ni mí ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí mò ń tẹ̀lé pé ayé mi máa dá lẹ́yìn wọn nínú wọn níjọ́ tí mo gbé gba alága àkọ́kọ́ tí mo lọ bá ó wò mí látòkè délẹ̀ báyìí ó dẹ̀ ní ṣáájá rọrùn lè pàkúṣá àtijọ́ yẹn mo ní mi ò ní délé ẹ̀ mọ́ pé mo dẹ̀ sọ fún ìgbà tí mo lọ mo ní ajá rọrùn tèmi ó máa pakún o láti 2014 mo dẹ̀ ti ń bá ìrìn àjò yẹn lọ ṣùgbọ́n nígbà tó di ìrìn àjò eléyìí mo give testimony pé wọ́n dárúkọ mi pé èmi la alága kan bí mo ṣe give testimony tán ni ogun tó lé dìde àwọn tó lágbára wọ́n dìde pé àwọn ọ̀nà ọ̀fẹ́ jẹ chairman yẹn
5: wọ́n láwọn ò ní jẹ ẹjẹ́
4: ọ̀nà àwọn ò ní jẹ ẹjẹ́ so wọ́n rántí ní february tí mo wá yẹn sà mo wà ní abẹ́ tent tí bá lórí òkè mi òkè ń lọ báyàn pé kọ́ gbàdúrà fún mi jésù ni máa ń lọ bá mi ò wá bá yín rí sà ṣùgbọ́n ní february 7 yẹn 2025 mo wá wà nbẹ̀ yẹn àti ṣàdúrà tán àti ṣe gbogbo nǹkan tán nínú auditorium yẹn ẹ wá ní ẹ fẹ́ gbàdúrà fún ọ̀n tó wá láti diaspora ẹ náà wọn nìkan lè fẹ́ dá lóhùn ẹ̀mí ọlọ́run pọ̀ sọ fún mi ni mo dẹ̀ ti kọ lẹ́tà mẹ́ta mo ti fi kan round mo ti fi sí orí àpáta pé kọ́ ló ń gbàdúrà mi
3: mo ni eyo kan mo ma fi sori pepe pe ki ye jera sibe mo le eyo kan to ku mo wa lo mu fun principal mi ti mo se ma ba en so pe ba
6: but if you don't say one move move
3: mi gbadura fun won mi o be daruko won gbangba ni wi pe ma lo mu fun won pe mo fe contest sugbon gba te en se samo yen lowo e wa ni anybody lowo awon to wa lati diaspora ni kon le be da lohun emi olorun ko ni ki ndide ni wi pe ki mu letter yen ki mu wa bayi mo de rin laarin awon eyan mo de awon protocol da mi duro mo de duro siwaju yen da awon eyan lohun mo wa na letter yen bayi e de gba lohun e fi gba ori ile meta e de da pada fun mi e sa letter te da pada fun mi yen mi o submit ti principal mi mo
7: e submit
3: mi o submit e mo iti mo mu lo le si wa nu drawer mi dola mo ni olohun to je ki to gborun loju oba nitori modify ko le se laanu olohun gborun orun loju awon to ma se mi laanu leyin igba yen logun de awon alagbara dide ninu awon ta jo contest awon ori la gege awon ma gege ma wa nbi awon pe enikan o lagbara go ti lo bo aso assembly le meta o dide orupo o ti yo orupo mi ku o ti foruko e si sugbon principal mi yen gege be oluran lowo ayan mo won fa wahala titi dodo tinubu nigba ti won ma bere si siwe iranti mi pe mo ti se bayi mo ti se bayi mo ti se bayi baba tinubu ko ni omo yen ni ko lo lo so ani omo yen ni ko lo lo nigba to ma pada dele to ma break news pe mi lo ma lo o je may 77 mo ti wa lori oke
7: e ti wa mi
3: loko pe mi ni pe congratulations iwo lo mu last
7: aish
3: ni mo pe mi mo bere si yira nle lo ni fun olorun niyan se lati igba to ti mu mi e sa abi bi pe orun si fun mi sa emi ti
7: abi bi pe kini
3: orun si fun mi
7: mo nbo kini o si fun o bayi isele ti o jo orun o si fun o eje won bi awon 11500 ba le se ami lojiji mo ni ki orun ti enu osu in the name of Jesus nash
0: a le mo tan a le gbo baba itan a le gbo tan eje mo lo church oni to ni 7 mi tun de mommy edide nle daddy edide nle 80 la pade ninu church awon angeli ni oluwa ni ka be lowo e loni orisirisi nkan ni nduo de o omi 77 nduo de o another thing ni pe anointing oil 77 nduo de o ba se man se le kan niye but ati pinu pe we ma laduro si fun idi kan tabo mi olufe eyin wo le fe sun re majemu yin eyin wo le ni ida mewa oni na ni the last day that's it ka le so nipa ti e pe iwo na se won to ni se se wa fe gbo nkan to daju njeje mo pe iyanu to gaju ki se pe ki won yin o iyanu to gaju ki se ko owo ko ise iyanu to daju ni pe ko da Jesu Oluwa mo kini account number church fun gbogbo awon to ba fe san ida mewa to re majemu won 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole e le lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yenu gbe jade First Bank ni ye iyan ni kan ko gbogbo leti ni anfani ati gbomi eyin ti won bi loni e wa kunle ayajo oni birthday re iwo oni bayi lo ma mark birthday iwo oni bayi le nsa ayajo wedding anniversary eje nso tele enikan ni woni ese bibeli wo la ka ati ka ninu iwe Psalm 112 lana aka 113 titi wo 118 Psalm 113 to 118 ni agbare ni to laye atun eje nse bayi gbogbo eyan omo olodun ti an bi loni oye kunle lagbare ni to ni aye atun lati iwo road e wo moto gbagi eleve so ni wema gbagi popular anywhere te ba ti ma bo gbogbo eyin ti o ba si sona church ti wa nbe a pade wema ni sin ago mejo laside eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle gbogbo owo mi soke oro bi ope ko ni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 and send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
8: From Lagos, this is
9: Jordan.
10: Are you responsible for making your company stand out and be globally competitive? Ask Jordan FM. We make your job a lot easier and make you like the boss you really are. From promotional content, adverts, events, campaign, consumables, and product review, call us on 0704 3757685, 0802 684 4760, or send us an email info@jordan105fm.com for satisfaction beyond wow.
11: Satisfaction beyond wow.
10: Jordan FM, promoting entrepreneurship and value across all sectors.
12: Value. Innovation. Radio has never been this excited. This is Jordan 105.5 FM.

aye ki le money life se wipe eru inira ba wa ninu aye eniyan ba ba ri eni ti a ti fi eru inira sinu aye loju ala tabi ta ba ri eni ti a ti fi eru inira sinu aye nigba ti o mo tabi ta ba ri eni to ti te iwo aye mole tabi to ti je iwo aye ti inira ti raye wole si lara awon kankan ma le moru eni be aye ki le money lai se wipe ota ba raye wole si eniyan lara nibi ti ota ba ti raye wole o di keniyan ma sare kere ye ko ma nitumo be ba ri eni to sise ti ise ye o lakojo be ba ri eni to jijade to tun lo to tun pada de pelu owo ofo e gba mi gbo alejo ati ajeji o ti wole si lara bibeli wipe ibi kan wa ti mo ri to wa ni abe oru o ni o de so won laarin opolopo eniyan okunrin kan ti olorun da to fi ola ati ola si fun ti o de je wipe ko si ohun ti o fe ti olorun ko se fun sugbon gbogbo ohun to fe ye alejo o ni o nje tori pe olorun ko fun lagbara lati je ninu e gbo mi daada gbogbo nkan ni oluwa se lase pe fun o sugbon bi alejo ba ti wole si olara o ma di ajeji ninu ago ara e ohun ti ko si ninu eto olorun fun aye eniyan ohun ti ko si ninu eto olorun fun ipe eniyan o ni a n pe ni alejo to ba de ti wole won di ajeji sinu aye eniyan niyen eka ale eku adaro eku isinmi oni je ohun wole losun loruko oluwa mo gbadua fun o pe ajeji alejo to gba laimo to wole si olara mo wi loruko oluwa orun le jade laleye aleye alejo ajeji ye oni oluwa ni kin ba le jade tori ara to ni oyi ko dede bere ikankan lo sile ko le fota ni ota fi raye fiya je o woli re Femi Daniel lati CAC Federal Assembly to ma fi adua ti o wole losun o na lo tun ba gbadua lale iwe pe gbogbo nkan to fi aye ni olara alejo ni won alejo ni won wa sugba ajeji ni won o de mo agbada ti ajeji ni ni wipe o n bo ede won sugbon ohun ti won wa baje o ni won wa baje ija o mo pe inira ta ri lorile ede yi awon alejo ati ajeji ti won ko wole olofa ti ara ni wa o 95% awon to se wa ni jamba nile yi alejo ni won ajeji ni won baba ba gbe wa sinu aye ti e ogunle gbe awon kan ti o fi aye ni olara alejo ni won won wole nigba to kiye sara ki de wa se wipe oluwa fi ole nigba ti alejo ye wole mo so fun o ni gbogbo igba pe olorun o fi wa sinu okoko aye wa baba kan rin ninu aimo kan a je wipe a yan be a je wipe ofa ota lo je ki a yan be sugbon olorun jare mi ati e ninu gbogbo irin ajo bo ba ti e ni woli olorun o fi e le ko ki nkan sele si o ko je wipe o mo pe nkan sele si o bawo ni mo se so be o fere je wipe atomode atagba wa o lo nla la bẹẹni sa olorun o fi ọlẹ pe ki ọta wọle si ọlara ko ma sọ fun ọ pe ọta wọle wa lala o mọ igba to lala ti ẹnikan ba ẹ lajọsepọ yẹ alejo lo wọle si ọlara.

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with a voice for entrepreneurs.
2: Akalo and your mom Nigeria do any other balo ruko Jesu. Odi ni ojo keje. Nino oshu June. Oluwa de ran mi ni ise. A se pari crusade ni laroni. Ode ni agbara ta ba ti bo si oshu kefa. Agbara ma n paro owo ni. Ele ta se ni laro opolopo ise mi ise iyanu lo sele nbe. Ti awon ero bi ero se po to. Ko si ani ti Olorun o fi owo kan. Olorun emi ati ajinrere ajo gba Jesu lati Ibadan na wa nbe. Ni laro. Olorun emi ati ajinrere lati Eko nbi. Evangelist Elius Alapanla na wa nbe. Ati opolopo awon ojise Oluwa ton waasu irere. Ni pade ta se pari ton ni laro. Pala po su wipe. Li oruko re li ala oju afoju. Li oruko re si li ala eti aditi. Li oruko re si li amu aro larada. Awasi di okudi de li oruko re. Awa de ti mu inere re to yiwa. Bi eni be ko Kristi Jesu yo ye ki yo segbe. We have taken the gospel of our Lord Jesus Christ down to Ilaro, a lot of signs and wonders, lo shele. Awon se yan to soro gbagbo loluwa se nbe. Ninu igbesi aye awon eyan. Omo bi ni ko wa si pade yen. O wa duro ni council nigba ta pari. O ni odun kejo re. To won ti ri nkan mo birin to. O da duke jore. O ni bata unfo so ki ta nga dua. To unko ribi ara to un sheba kono un jantong lo toilet. Baba kon wa sikta de ye. Si laro ye. Baba kon wa. Baba ye show testimony kato ba mi leru. Ero la ba mi fu testimony baba ye. Bayes of me ni tori itori isoro yen ni yawo kini lo ikeji lo iketa lo ikerin lo ikarun lo oni gba to dori ele karun lo lohun fe yawo mo ba ti se pade lowo the problem to mu ki awon yawo ma lo lo solve mo ti wa gbe yin re Christ Jesus de ninu osu kefa fun eyin eyan te gbo mi lale Oluwa ni ki bere pade ojo meta. Aro ojo Tuesday o tun la de lo ma bere. To je on the 9. Mi o de fe ko miss kokon laarin meta ta. Toro ma ni agbara o. Ta o ba ti mu osu kefa. Agbara ma n paro owo ni. Osu majemu. Ti Oluwa ba mi da ni osu kefa. Olorun de so fun mi Oluwa ni on do se ninu iwe lukuri kini lati ese kerin lelugun lo nfe se nbi laaro ojo Tuesday otun la which is on the 9 Hebrew ori kakanla ori lai si gbagbo oni ko se se ka wu Oluwa lati ese kini Hebrew ori kakanla ati ekeji Oni igbagbo ni jeri si ohun ti a nreti dani lodo ohun ti a kori mi o mo ru isoro to le ni ma bombi wa ba Jesu onise iyanu laaro ojo Tuesday wa ba Jesu gbogbo yin mo mi pe ise eran to lohun gbere mi lo pe o ku fun ise ami ati ise iyanu e de wa pe oni soji ni mi ati aji irere ko de si igba ti ba pe ipade ti owo Oluwa ki dara po mo tori pe Oluwa lo ran mi laaro tun la mo ko pale okan re mo Oluwa so fun mi pe ojo mete ta ni awe ma fi wa sugbon lati aro la Monday di wo ma ti bere si agbara kan to le wa lo la bottle water wa ma gbadua si wa ma son to fe ninu osu yi si bottle water ni wa gbe pade mi laaro ojo Tuesday otun la